0: pamba chehina nyahina tha sinyi akashwani kohima humai kangching chingshunang haiwa kinga yabo kapchan shumnyaba kangching jinga longling district phanga hiong philamai nyabai hada district headquarter kubu kilometer pichamba huk tai si nyaba chang chingshunang kangching village council chairman pahijai ai ai longma sha phidai ba pangsha
1: Ubanangi sini Akashwani Kohima amka hebak hanbu bhasinga si longi mongmai ba songba ba kata ningi ba ningi sa ang chenai chingai pang misu khada pang misu ni ba haba chung sho ikahani yang
2: chingku pang ni ada sinak tu pang an bo hak ta si ni ba sha
1: haja uba haba pang ni ma ba ma bang yo
2: haba pang a khang kha pang ada ung pang pang cham si ba si sha pang a jung han tuk de
1: haje uba jung mongai sang samsha de sangkuk mising nyu han gai ba yo
2: sang npr census ka yu bu ka he jema samsha kho jam ma pacham pung nga de population na ha cha jam ma kho li ha ga ye ba
1: uba je shu ha yung nyu ha de yim nyu nang mani e ka han yang
2: jin jin ne yim nyu sha ba yim shu an pu hu ne ba aga yong yu tikho she e shi hu ne ba ada shu ha yong medium ko ni ne ba ha ga shu shu ha yong jin jin mo do ye an pu ne ba
1: jin nei jin ge mo ba shei li mei shi ko nya ha de mo ba yem hi mang nei shi ham nya yo
2: jin nei jin ge ye pu ten pa ten mo pu ha ong che shi bin do sham sha Tungang Shamsha, Hampo, Ada Alu, Hung, Hanung Baya, Long Yung, Popular Gashi, Shelly, Yuanbe, Hatoka Show, Parepa, Pachukung Chuk, Jangshi, Tangshi, Yunibe, Yamamaka, Habake, Jimayam Bia, Oak, Muhu, Shi, Yum, Mashi, U, Habung Ham Yuke,
1: Uba, Jimongai, Nok Yukung, Mishik Niba.
2: Shang ta shi jing mong wei nong yu nyat ta shi nye ba.
1: Mubba mubba kung wa hen yo.
2: Haya, gangsel, atu kung, buhu, public, ata shu tae gong ang la, shay ba.
1: Haja, jing ami lak tau mi hi mi hi duk nya yo.
2: Shang ta shi ya jing ami lak tau duk bia, buto, kabandri, haba popular ga shi nye ge. Show basket making yo ada new to a shak tang ni ke a shak khu bom ma ne ni ke ada tau cha lamma lamma chen public ke chu bu ke chom no te hen chung ga shi pa tum ni ke
1: ha je chen ai jing ai shu ni shing la pa tourist spot ne ga je pu sha ko pa shing mi heo ni la
2: pu sha ke e bla chen ai jing a ka shang ne tai bu ma yong gam ong shi e shi yong yam nyuhan pe habale meni song ni ge gam pe he bak ge yo long i tung te pe jim bila tu pu ga hanang ka shi ta shi chene khang ga pang sing chung ge shen ba yong gam ung ka tan mani tai te gang hat

0: mong ay shang pang ni ni ba community hall ni ba the germany kesos ki hong pa ni ba playground long pa hung ni ba ground ni ba ada village council court ni ba habung kam ching council lak ka ni ba ada ching council le ka mai maintenance ha ba ka ya te ka ta ni ba
1: Long mong may niba uba nangi akashwani ko hima am ka hebak ya phu ba singa si
0: am phong ko long mong may niba
2: ne daw e pa hi che u ngan tang smc chairman sector b baba ma cha phe dai ba tan han
1: uba nangi sini akashwani ko hima am ka hebak han phu ba singa si long mong may ba song ba ka tan ni ba
3: long mong may ba
1: nangi sang che nei chingai ba school milisham ha da shoilam chung shok e khan nang ka hebak han ni ba
3: Kenai awa chengshu ko. Soap center milisham hong nyebe. Soap nurse ni tashi ko nyebe. Choylam shai ishu jo. Nishinau highway si ishama e nang jima. Lamo choylam longi masi bai. Hada jenai chengshu ko. Chengmong ko black tobing ukwai. Shai longi masi nyebe. Suwa shao shumsi. Maishin chengmong ko lungai. Hada clean willis. Taglang bu chung isabi sang ta si gyo ni bai sei ha ngai yi ni bai
4: school jine ching chu le sang ching cha ap su bu nang ge kang ching ching a zo na ni ching che ni ba na ni ching ai sister a sei school cook a bai ni ba ha zo kang ching ge bu yo sister a b sei school ni ni ba ha zo ba high school cook ni ba
1: zo jing am gang sha bo ha da phai le gung le bo chu ngo mani e ga ni yang
3: ngai ha ba chung a sing interest ka si ngai te hi nyu bo sha ning i phe bi nyu phai le gung le bo he e ja ni ong ha le ha chra lam phu di tang bi ni ba lok up play bo lam phu di mu phi mu pa yan chen ka lam pai da ha da bo men da hi yo blu hi ni ong ha le blu shung ni ba jai blu ko long yin nang le tang ye ke ha da chang pat dan ko ka dok ko mani mun ng yim ni ga lang mo ka lang ye ba ka dok ba ka chi hu ba ke ma ha ba ka chi ko yung lam pai han ba yo long yin chi dai ba nang ko hai yung ka ka lung de sham sha he ki chu wei ga bi yo tam ko cha mo ga ni ki ma hai chang ka ni tu yi yung ka ka tu do ha ba ha ga de lo bu ni lu pa cha yo ha xin nu ne ba ha do ha ba ha ga ma yi shou mu la ya shu bai a tu chong fo du ha mei sei long ni mei xi tai ni bai sei mong ong xi jing ba li ki yo ha ga de xi ni bai sei hao ta nu ni
1: ha zhe u ba shang jing ai ying han yong ma kai bai nya ha de jing yong gong xi ni ba yo
3: jin nei yong gu ge shan zhong yong gu jing yong guk alo di ba yong guk ha ge ma che yong guk sai min yi xiong yi ba dan ge a ba ge niu de ge shang le dan jia he ba ge ka rong niu dai ba nan ge underground ge bu yong ha ba ba shang shi in bo ren gai da ba ge ha nan ge ji nai yong ngai de ba xing zam ge ga mei ba ha ba ka mong ge bu yong ye xi yo ya shang le yin ai dai ni ba ha nan mo ning ye ge bu gan ba 제네 용국 장 너저인여 봐.
1: 하제 제네 증의강 뿐거 미미 뭐뭐냐요.
3: 제네 증그 상다시 뭐뭐비여. 소위반 하바 예야버 뭐 하바 예 뭐니. 제 맨가시 제니 뭐버 하 니베. 우브이 우브 우비 우비 아메 단기여. 빵 뭐히 Nigai chemo lam puri pungam mohi mi sang lo nyu buka ma ha jung sang tan cha ga su ai kan lam pa mo kan lam ka me sang ma ta ba ke ha jo mo nyu ha men ga si mo bo ni ba
1: ha jo ba che nei jing ai gai bo gang lam ha de ki hi kon ma kai ha de me che pai ba yo
3: ha ba yin bi la e de che ma long i lu xin ye ba a jong wai short ta ke e ri ni ba 1929 22 September. Haba ni ka bubu yam ubu yam kam ubu yam kung ubu long e chum cham pap tuk tuba lay hai ka
4: bưu bưu gam chôm

0: Agang ay sa kihi kuno ngampasyong utok deng su angam diho gag chung ho.
1: WFM Dragon Band
2: 103 MHz
1: News, Music and Entertainment
2: This is FM Dragon Band
1: FM 103 MHz

0: This is Canada Food. Kung wala mo nga, hindi biyap niya. Apay na yung next caller laga call ISC. Tuwap niya na gana lambaw na yun. Nagalap kita ka dito. The next caller ko na si Saiso.
1: Ano? Namaskar, sir!